0: Hello, Kompi Bosian. Izo vanistoroi, pada hivai, mokinongo, lidiu, sabah, VFM, inoikot, vinasi, om oswau, tomaimo.
1: Sebenarnya kami timpu di ti abah besan penakan hoso tarakotahu ngano gunap nadi pengkopunga kiva po bagu bokon opason kiva pipi po bagu pason kemuzanku ngano sifat-sifaton kiva po humus bagu dihodati nuk ya opong opa iti abal tadi bo do ngosu bab di ti pengkopunga ketahuan kemari di setin senan nam ketahuan tutup ay mumar kunung di ti Sabah VFM in pangan kedazan tadi kumai pinapabuzur pason masaid Facebook, WhatsApp, masaid TikTok, magi husi-husi ngabi pason to kita ko, masaid Facebook, WhatsApp, umdagi masaid TikTok. Ko tau huadan, kumade de sa tinsanan. Tadi ko po nga, arahi bay, do mampasat bago, eh, dababasan panakan ho, so tada ko tadao minggu, diti, do ontok tada minggu, da jam ko tu, tahong pod minute daw ng subab, gisam jam kabahu, tahong pod minute daw ng subab. Dari dabayanan pa nga jam kabahu, tahong pod minute, do daw ng subab, nadi, eid pogun, do tokong.

Sabihin ko kami ka na ho sa manta di Rose, di Sulay, Tando. Tapos yun ako kinapa, nag-iate ko pusan ko ka di James Sham. Timpuro ko sa imbanta ko titi, nga mudi ko di nari. Pwang habido, anong pamitit it ka sa imban, boss ka na santo. Ika na pala jam ko si Zam Dong Subab. Yan pa ko tangpot ka na dyan na gay. Connie, ito mo nung puwan, di zumanta jam ko si Zam Dong Subab Gisom. Jam ko, pa naman dupat ang harap. Ko pa nga katawanan ko kumari di sa tinsanan. Mayaga di Novangan Mazay TikTok ako din nga biya itongan Facebook WhatsApp katohanan ko kumali di azu tutamay mo na kulong di Sabah VFM pangan kadazan iti ako na po pangan kadazan ako na po kasahimban boss kadazan nga magisusaway kasahimban di Sabah VFM di tig tadi po kuhi datamang kizad man tadi azu po ni zon kiti hozo man tadi Matilda Mojiun itando Agung Agung Kuyu U. Patoran insan pabago ko mari desu apa na dan tumoy mo kiningan ana unum pasan karahe pa minta mong kahida santinan to ko sangyan do mabus minta damin karahe mo hivai mo gavit pasung nagi mo gavit do baig inumon modo ko no gavit na mo tabi pibasan man tadago shalom man tadago Stephanie Jepolin Joti di Jestep TKS JJ.

Sa Babi FM siaran Hiling sama Wa Ina Lisag Onom Duam po maka balikan ko rin Lisag Onom Tulo po maka 5 minit Ina po iti eh ay rupain Sarang ahili pagsukul di ba na siya na kanta pa abay Abaw ba pa siya na kanta pa abay mga live TikTok sa Babi FM Ya kabuti na ni Rurisab Makalikita main frequency biasa Ma siyam po makaruwa titik pito Atawa siyam po makaruwa titik onom Ma sampul na

Dakana Lili, ahalulum am asusungkor rondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuai. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

0: Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragiti makalala tojo, mulupoyo ralalaing, internoyo mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pait takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.
1: Ami apakah inyo kuno kula-kula pembalaan nasungkai trako

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abulia kasuku 100 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput tapua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siyo into rawayaan ngayon, wangon ngayon ang indang amalasa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

Ito na yung kapisan ng ano to ang kapisan ng ano kinungo dito ka sa limbahan na to ka antok at tuwang tarawad at katalo dito ito pinaikaw. Kado na pada manam datulan at kawalo dito ito ang 2,000 doon na pada manam. Insan po kapisan ng ano konsikahan to ka sa sema. Mili ba kinungo dito ka sa limbahan to ka? Ya, manto ka pailan po ng dito kamayan dat. Magigyan hiti ida po ng kota kinabalo nga katimpun dito raw bayno. Gisom katalo na permiso. Ada tulan at kawalo di tito pinay ko nga hara iti pipiro kakadayan akan ka kakadayan nga wawayaan iti pa sarili kakadayan kota Kinabalu dot man tutubay misusuhu tamitin na po nga montok dot manahak kasiwatan kumaditi ababayan raptay om pamaramayan dot tadaw kabansan om tadaw sabah anayatan dot apagun ya mantok ramayo iti tadaw kabansan om tadaw sabah antok di tika talo na permiso da tulan at kawalu di tika tahun 2,000 dua na pada menam ya temen ikaw mantok dat manimpun di tika salimbahan at kau antok dat tuang dat abana di tika sinding manta di Simon na bukag iti galunggu tambulian kan iti am suhutanan di tika sinding manta di Zibi kundihib iti raitan dat kada alingay kobasanan kan iti kanaw kinong hatakaw.

0: Sa tabi na ikaw, Jam Kosiam, apat na po na mapat, a minute at tatuang antok data binary ti. Iya, kumado kayo dit muhod dati, ano no, ababayan, antok data jam dato kumado dati no. Umbalan ko dat, ano ready? Iya, kumado kayo dit hara dati sudawil, teka pantun, kad baros dito ko, sudawil, teka talala, dit mila mando kayo po ilang, mila mando kayo po surato, maya diti, WhatsApp sa Baba FM, aso isa siyam, apat siyam, aso turuwalu, mila naging maya pasuratan do kayo may diti live.facebook o may diti live.tiktok sa Bahabi FM. Ito na ikaw iti ababayan namitin na po nga karayt dot ababayan reunion tanaw paganakan sinakagon Buhanji amantok aliti taon 2002 na po naman poro nantok na tadaw ko anam matabantol diti tapi na ikaw kodun na po naman siyam datulan at kawalu diti taon 2002 na po naman katimpun dot ajam ko permiso ko sabon gisam dot ajam ko anam minsa sedap ididewan huguan siyaw kampung Tuabon Pinampang. Pengkuro harati karet dat pengkuro hot tema dat rasuk ngatumano dat tema wotik apaganakan da kayo. Santo punghatan tabinay ko ngamila rumamut di tabinay Clarence Binayu manarikohan si Nakagon Buhanji ede piramutan aso iso tolu walu siam siam aso aso iso aso. Ya kalansanan iti sinakagon Buhanji nga nakano haditi kapailan. Patam na ikaw pagulo orang auto ko iti sining na sumusuhot nga orang auto ko pati.
1: Koyloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no menutud rinomos kaya nondit osarut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala ontok danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko gedua dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo, lisahu om keligogon kelidasan, lelebih na tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapuy. Kada betutud rinomos, nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan, tokau toinsanan.

Kailo ko nang ko? Mamanaw gakod miyampay lang to sikap to ko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

May kakal agaras ti kita daw, mga rajak karaja idwalay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong nga po nga, mamanaw, mantan po narangan ko dito kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko book. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

0: 5 minutes sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dilo, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Tiyagah edis, tiyagah dengue.

0: panudukan manginlay dinahan babarang lalabino takanon litaruhayd arumbak. Pakadahon isto ang kabanto sagit, suhut ta siriba kapanginlay itraytan tindak balas kimia isto ang takanon, suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantob kasunyan kulat ang bakteriya mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.
1: Boss, waig tomad isa.
2: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tomad, teka waig aw omis. Akan ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig tomad, mila, mangidu panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masanong, takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanaw. Kalidasan tako na po, lobit agayrati ka mantad dat anu pamusarahan dat tulunsuway.
3: Bunga refleksya na po nga ay tutunan nagi sa bagi bunga pakma om iso bansa susunyon dit raitan dot atumbuhan parasit. May ang paginayong kurikot sa mito, pinapasili bunga dilo bunga bobos tagayo id pamagunan. Kiwotik at taragang awarok opurak autong kasingudan, bunga diti kiharo id Asia Tenggara nopo. Bunga raflisya mamagunod timpu 5 taon dot mamibunga nga itabunga daw o timpuron sa linayt 5 gisom turutadaw nopo. Ida Malaysia, raflisya akito ida Pipirapugun, Kampayno, ida Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan om Sabah, Miampai Telu Bansa, it Raitan do Reflisia Ketiai, Reflisia Prisiai, om Reflisia Tengku Adlin. Sabah pinapasili kesuayon bunga Reflisia Diti sebagai iso produk kotombuluyan.

Ubasanan, kawawayaon kapasiyan dit olidas. Gampiyon ka kanakanan tikid tadaw. Ubasanan ka pangakanan dit olidas, tumanon piramita kanon dit pinatulog dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawa tot karbohidrat, migalkota kano om bijirin, to karbohidrat no po, na maganud ginaras dot tina. Rapaon om kawawaan, nga usunong nagi. Tuwa gumuh at vitamin. Ang kukurya na takanon dito gumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan kawawayo kapasiyan dito alidas. Misinguyat tinan matungangis nga osunong nagi mantok tinan tako. Mga kanta kanon dito alidas, misinguyat tinan matungangis dito mitilambus. Kanu manorob dot kalori itinan mangingkurid winagat dito tinan, serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo sa minggu, selinay doon apod gisam talo na apod minute.

Pagupay na tulunsuway dit mo maguna. Master, asusat ako, tulunsuway nga mahuhup na tako. Pengkura po, tikid kawawayad ta sanong dila. Pagluanan, miyampayad po mamusaraw ta sanong dit aw lumansan sa mulian. Ubas na nai no, kiginawa mahuhup tulunsuway, tu tikid kawawayad ta sanong, pagulikawago kumadot ako, mayad kasanongan.

Mamarikat, hapat na ribu lang sa nga daw, muntak kulidastan ang kagarisan. Hapat na ribu lang sa nga daw na po nga kapibagal, miyampay, kumaw sa lined siyam na hapat minit, mimbasikal sa lined turun na hapat minit, pamanahan kisinadud 6 gisam 8 kilometer, mimbul sa lined siyam na hapat minit. Mamanaw na hapat na ribu lang na po nga kohop nagi, mengidu 300 gisam 305 kalori.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kabisa na nga natutong kumadya Paulino sa Gion, Nancy Lian Terry T. Gabil, kaditeri diti, kabisa na nga kumatay sa natambalot ko, it makikinang ako sa liman sa Bab FM, pibabasan ka diti ponsi ko dia Terry, hindi pa nagirelan rin na kabisa na nga hindi ka ambalot tabi pibabasan ka di relan diti. Josie Mindong, kabisa na nga tutong tadaw ko talo kumatambalot sa Bab FM ko ka. Robert Berto, kapisa na nga natutuwang kumadi Robert Berto, Maria Johan, nagi kumadi Angela Ojik, Charles Loginon, Amiti Pason, manta di Charles Loginon. Kapisa na nga natutuwang tadaw ko talo, kumatang at pinay tambalot sa Bab FM, Facebook, amten sana makikinang ako ngawis sa Bab FM, kasalimban boros dusun sa depan di TI, o sunong kopya, tabi pibabasan, ang barakat mantan minamangon kumato ko to yung sanan. Poon si ko dito pinay Charles Luchinon. Ito pinay ko pinay dito jam ko. Permiso apat na po dama 2 minute. At ito tuwang kumayon at manapaganap na dito po kumiyampay do kayo antok at tuwang taraw dot ako talo dito. Akong sika na mo ang gigina kumado kayo dito minampay. Amiro ba ito kakagoon ito ka suay timpo ka sa limban? Kapisa na nga natutuwang kapisa na nga natmadap om hinaw ka pwede damat.

pangiliwan ralalaing intora tumangkoron. Patahali randanon kapio bahat nu inan mayara bahat pinabala, ang akanda kanon sa imbang raanguko prakoto nu kaing kulian tinuluan, ang akanda kanon asuang razat besi, ang liwra kasokan nu enemia. Libos ahana, intuon patitio rahatas nu ina intora lilia inanak suku onom bulan, pakanon ranan salinut ina kanora alaba suang no, ralivos nulilia akaumur onom bulan, ibiton na laing muera klinik kapihahan sumutra orong nangipahan, uman darayus no pantay nuan, angala pravaksin apain dura pangangampira ina nu lilia. Bilin intora tayar pampakanan, Kementerian Kapihahan Malaysia.

Koy ho pa lang ko. Pinay tutun o ko tulang tanda hogo. Mantad po di ton sa ibusisang nga tos tu o padam tu. Masa panuan panamangan hogo. Pag-uwi dito, undang-undang din o. Papampay, magingin da po tanganini kay runchit. Ang pinay kabas, masa panuan panamangan hogo. Sa ibusisang nga tos, sisang nga padam tahu. Sanya na kayong kabas o ginumo mangingin da po idagang id Malaysia o magumo na di kantakan mamusing tayo mamadung masa online pinay magon na kapalintan o kotulan mong mahig mamamaguno o tayo naan pangindapuan pinagangan electronic dumangay bo pram dubo o manay so kotulan mong mahig mamamaguno sa ibu sisam nga tus sisam nga pram sisam dumanahob pangindapuan online ay so kotulan. Iho o nubahisonu. Sangyan mo mahila bakang idhivang social, basaon kapayhan bakang ipinatonda di popopobohi. Bion no, daapasi o bakang dino ang painfago po. Napusingan tayo na doong na mangingin po masa online? Tumungo, hangkod katainan sa gu mamamaguno kabansaan MCCC ISO tahu, tu bahu, tu onom, sisam ISO my aduan at ncccc.org.my. Kamuntilian pidagangan suang pogun kapolitif om kapamagunan iso vahu ISO vahu vahu onom vahu ISO iaduan.kpdnkk.gov.my. Pisambuvan kaysan nga vi mamamaguno Malaysia FOMKA ISO tahu tu vahu tu himo onom tahu tu ISO mamamaguno taba o kumukawasyal nila.

0: gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahing kangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanu siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka mokyanu kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyanu di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko. To, aw ko on do, minumbul account ko.
1: Vasi na nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko do ho-ho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bay na diti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko do card credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hi, mogun samang na po.

0: Lahan min kikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik kaiso sumbu. Pisakon sumbu idhivang di augunon. Kivatuhon mo boss da o sikap ombak o sumbu nung sa saw pekiton om pisakon. Iso lahan da umivad mantad antakan itinopo nga putontuon kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno da hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohagos son pengikit. Makang lotilik kaduho. Kaban popasagit. Kadada sasaw pingo kaban o tatangob do kaban popopasagit. Nung magano ko do babalang do idsuang kaban popopasagit, nga palanon do tababasi mo'y da aw sasaw magukab do tatangob daw dino. Sasaw pingo kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit idsuang om kapapain kavas na hinasu do kaban popopasagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalaja do kaban popopasagit no kamoy. Makang lotilik kotahu. Popopasagit tangus. Patontuan sinagit na popopasagit tangus dahil 24 degrees Celsius gisom 26 degrees Celsius no po. Aw tagala pa indaman sinagit gisom 26 degrees Celsius. Kaya kanangko dahil tikid 1 degrees Celsius ipinatanto dahil bakang popopasagit tangus ikotun na po nga miyaga na po na papayngkavas kapamagunan binakas lotilik gisom opod piatus. Lati dino, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ka pamugunan, binakas lotilik. Bakang lotilik kaapat. Kili lotilik. Lahan na mingikit binakas lotilik, sanyan mo maguno da kili lotilik. Kaysa, patontuwa no, da paimpano o kili dino, paguhuy da pahasuan. Kahasu po o vaig dino, o paswangon no, dahil palas. Iti paintanto no, da kapanging kuang, da asasa o mamaguno da kili lotilik. Ha, sangyan na kano tako mungawang do ko pamagunan binakas lotilik, bin lotilik tako nga akuang, balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popion. Iso abal di tabasi, kanay?

Tanda ko no ta daw ini ba po totong ko binon na tikid ton do ontok ko dubang padamduba buhan kaapat sa bagi hang mamagatang papayang buhay tanggungan ang papayang kawas to pipiumanan do ita tangatuhun nga vi do mintamong ini ba om kinizunan pusohi. Nakapumusaw tako nang ko dakigampit ak posisyon tako miyampay ini ba? Kaya ako nang kulahan nga vi mangumuhik ini ba tako? Lahan nga vi dino na po nga? Pagabit na rabakusan di sa nyan do mumuhi? Bisa ko nalatilik nung aw gunon? Ubasanay da papanaw ta huar, munging kuang mamaguno mahik o manodo mahik, agumo asil sandat ay kikitan toko mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asil diti. Papapanaw na da project nga bi tay ababazan kitema, kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pasag ito na hamin tako miyampay aba, miyampay mananom kazu id pusohi hamin. Pumuhin na nabakang kahubusan kinezonon. Subay ko kano tako mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe miyampay aba tuino na pang sandad i muang kwang. Pumahina na bakang o suaw kinezon ng pusahi ina kay magon. Asil nga abiliti kano mangingkwang baza kumadad kinezon ng pusahi.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Kapalik ko niya. Bono dito namin dati jam ko pod na niti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na ginamamaguno zodok litas hindi dati.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko namin ni dad.
0: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam taho nga pagminit pa isi kami ng dad yaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na kami ng boss na miyan dato ko naman manaw ka, no? Nung noyhan na gaya do, sonod ko. Mugot na gina mo maguno isi ko ikulita sundi.
3: Kada ko hodong, bo. No, bo, bo, hodong kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko, ako hodong, bo, bo, na po italunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na dahakanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
1: Ano vagu? Agumo na ko zo pangimbahasan no. Bah, ano vaguin da don no? Ano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagiya.

0: Pagkinaho, kasalibaan mo sa karazan, tikid taraw, jam kapat taho pa minit, gisam jam kasizam, doon masubab.
1: Naikot, vinasi.
2: Naikot, vinasi.

Tinau ki maragang na po nga isok tinau ipoinsuang doid dusun ikiva id pagunditi. Ginumu do tinau diti isosomo do atus lubongopod ngoy butuhun iko gumuan dino poingison id uvang kotamarudu om uvang pitas. Tinau ki maragang kikotumbazan no kotimpun mantad aki lalakaw sanguhun kusay kumoiso niyampay ko intutunan tinau ki maragang id Kampung Palaw Tolungong, Kota Marudu. Kapagatan socio-economy diho na po, nga mananom paay, gata o piyasa o mamaw, isabagi o todonon takanon o pangindapuan. Tinaw kimaragang kiva adat mantadi paghuhui, katumbasan, tunison o sansaw kubasanan, sani kapanadaan o kinoma hongon, pangusapan kubasanan, takanon om pamoynan ko basanan subay ko kalamasan doid tinimungan. Bos, tinaw ki maragang nga misubay miyampay bos dusun om kiva vokon bos do tinaw ki maragang au olotian toy au oihan do tinaw dusun subay.

Kapibasyan ako sa Vab Kumada Idea sa utam na ikong Avi. Oh, makatawadan mo. Mihi makinaw. Lo, kasayin ba? Dato ko, no. Sa Vab, tadaw ko apat. Ka dufong apuram tu. Ditibuhan ka pa ho. Dufong ay bu, dufong apuram manom. Dari, mahansan lo. Avasi, kinapasikan, kinatungagan no. Sa Vab, diti. Tumiyang busta ko mo, hiya sa ginabom. Mayan pa, diti ho, so, mantaday, join is mantahan. Pampang, wasay, kionsom.

Ja, det blir ikke af vin, og der går du for hos så hvad du. Ay kat jam ka nam tong pat minit ang subab ko ng ako balit pagun. Kapi wasian ko matabi na ngavi mama sa mintong miti hambus mazado TikTok sa Babi FM. Nagi mazado Facebook dot sa Babi FM. Katahodan ko maday dia so. Katahodan to mamihim kinang ako maza niti niti TikTok om nagi Facebook dot sa Babi FM. Aw ni kayo sufan tabi na ngavi i makinang ako do lidiw. Taika maza do Astro Vahutu Aiso. Teko, masado RTM click ingko na pala han yung zoom kinawro. Kasi imba na tako dito kansan o his o ginawa dito. So, kung o daw sa nga viko ni kut dong sabab dito om nagi kapayhan ikahambus. Bahom ka na mo his o ginawa isa po hozo o nga tako. Jogyat pinungan kadi Joseph Isip Jamul.

babazan pala jalan Malaysia RPM dubong ay bu dubong padam onom gisam dubong ay bu tahung padam himo nopo nga palang timpu tanau i ponovohi palang ketundan pala jalan Malaysia PPM dubong ay bu padam tahu gisam dubong ay bu dubong padam himo nyampai tuhu popogiot pionitan papengkawas finasi sabia bi momiumon kabuon papang kubino pala jalan pangantakawas imo city pungpatunda o KPM guys ketundan kapapanaw dino ipapangkob kaswangan, petaundaan, mengingya, om kepembiaan.

0: Manidang dahong pagsat.
1: Antur onsel kumaikan pogun. Yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngawi babayno, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, itsuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doit abal kinoizunon, koto huzan kadazan, ikid tanaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.

0: sua auto mai mo.
1: A jam ko onom tohongo pod minitong suvabid pagunta ko itinod sa ba VFM kasimban boss kadasan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Di peringkong kami, dah main jam ko onom, apat nga po dong, onom minuto dong sebab dia pagunta ko. Maka pivosyan na dong sebab ko mati peringkong kami, dahi dong boko na po, katanod mungkin ang otak sa na toko riti. Dari kivado tahu, kapayahan so ang kami ipambuson ko.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapayahan.

Tapnay ko nga fig valiti taho kapayhan sang hamin ino tay mo dagay. O miti kapayhan sang hamin kapaguhu nambit dagay mantadi Clarence Ilip do mantad kampung Tomis Lama Tamparuli. Papayho do minidupagun i Ilip Boliking di jam kapod taho nga pinong vahu minit do nga sedop di kanyab. Kaduhu nga pinong anom di tibuhan kong vahu doday ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no kaya danditi do manu di papayho do sinakagon ikun kindingan om sinakagon saikong kundingan doy nabano po om insanan tabinay walis om kinuwangan no gingavida id sadu om id samok. Aw po din ay han sangin sa konatinan di tongotiagak Ilip Boliking tumandad po do kay katandi ho Sontob Pinoy ho. Moy do tayo nasan ka sa Diyos. Susugot ako. Kapayhan suang hamin kapaguhu nambit agay mantadi Clarence Ilip namantad kampung Tomis Lama Tamparuli. Papayho do minidupagun i Ilip Boliking di jam ko pod taho nga padang vahu minit do nga sadop di kaniab ko duwa nga padang manom di tibuhan ko vahu. Dadoy ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no kaya danditi do manu di papoy ho do sinakagon ikun kindingan om sinakagon saikong kundingan doy nabano po om insanan tabinay walis om kinuwangan no gingavi doy sadu om id samok. Aw pa din ay han sangyan husako na tinan di tangotiagak Ilip Boliking tumandad po na kay katandi ho Sontob Pinoy ho. Kapayhan, suang hamin kumaduvo nambit agay mantadi Lionel Damianus damantad kampung Pagansakan, Pinampang. Papayho do minidupagun i Damianus Takong di jam kohimo duvongo pod minit min susubab di konyab ko duvongo podom onom di tibuhan kovahu dadayho i kampung Pagansakan, Pinampang. Mantad no kaya danditi do manu di papoyho do paganakan takong modinggal om pag-

nakan gimboon day na bono po o minsan nanta binay walis om kinovangan no gingavi day sadu om id samok aw pa dinayhan sang yan sa konatinan di tangotiyagak Damianus Takong tumandad po do kay katandi ho sontob binay ho may do ato hinasan ka sa Diyos susugot ako. Kapayhan suang hamin kumaduvo na bitagay manta di Lionel Damianus damantad kampung pagansakan Pinampang. Papayho do minidupagun i Damianus Takong di jam ko himo duvongo pod minit min susubab di kanyab tadaw ko tahu ko duvongo pram onom di tibuhan ko vahu daday ho id kampung pagansakan Pinampang. Mantad no kaya danditi do manu di papayho do paganakan Takong Modinggal om paganakan Gimboon doy nambonopo om insan nanto binay walis om kinovanga no gingavi doy sadu om id samok aw padinehan sang yan sa konotinan di itong atyagak Damianus Takong tumandad po do kay katandi ho santo binay ho.

Kapayhan Suang Hamin Tovi, no? Tay ko kumatahul iti. Nambit agay man ta di Prispinus Lumius do man ta Taman Kapayan Ridge. Papayho do minidupagun i Melvin Prispinus di jam kasisam apat ngopod minit do ngasodop di kasodop tadaw katahu ko duvang apadam anom di tibuhan kavahu na dayho Edward Palliative hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no ko yadan diti do manu di papayho do sinakagon Lumius, sinakagon Madiwa, om sinakagon Sazo doy nambanopo o minsan nang tabinay Walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok. Tuhaso ko natinan di tangotiyagak Melvin Prispinus do ontok tadaw suvab tadaw kahimo ko duvong apodong vahu di tibuhan ko vahu do jam ko apodong duvo tohong apod minit do nga daw id kahabangan libagu papar. Moy do ta hinasan ka sa Diyos susugot ako. Kapayhan suang hamin kumotaho te katovi na diti. Nambit agay mantadi Prispinus Lumius damantad Taman Kapayan Ridge. Papayho da minidupagun i Melvin Prispinus di jam kasisam apat ngopod minit do ngasadop di kaniab tadaw katahu ko duvang ngapadam onom do vuhan kavahu. Dadayho Edward Palliative hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do sinakagon Lumius, sinakagon Madiwa on sinakagon Sazo do idumbanopo o minsan ang tabinay Walis om kinuvangan no gingavi do idsadu om idsamok. Tuwas ako natinan di itong atiagak Melvin Prispinus do ontok tadaw suvab tadaw kohimo ko duvo nga padam vahu di tibuhan ka vahu da jam ko padam duvo toho nga pad minit do nga daw id kahabangan libagu papar. Ingka ka niti taho kapayhan do swang hamin.

Pason ko yadan mantaragay doy Saba VFM. Kasayin ba ang boss kadasan kumado paganakan ino tong kisadan do songhun ikaw pusan di hodi. Hansan avakas ginawa tumuguvang timpu ko yadan diti. Siyono mantaragay.

Ya, tapi kau ngavi nongo toko hoso mantadi Sani Hassan Mudin ya ita na pergi na van au noti hombus. Dari tu mimbo sako dai ka seimban da toko di tim mohis toko di ginavo. Nga paghui da poponi so da hoso. Bi aku pahai itia tapi na ngavi. Dari pinapubuso da pason maza dai WhatsApp da Sabah VFM. Sundung patu da aiso popo hombus da pason nga tamai mo na pejeh da mangovang da gai dai ti id konti. Mitya Mantadi Wilber Mantadu Vanson Kopi Vosian Wilber I Floreta Kinajil I John Tati I Morius Morudim I Florence Boyjol Misai Baguti I Robert Jo Kim Sin Makiano Makihun ni dohozo Mr. Mark diti Mr. Mark J. Sio tu aiso do oniti aiso do momihi hozo tada wai no kia halian nambar kiva kia Mr. Mark J. Mi Ellis Shelly Lim mantad manggatal I Red Devil I Joseph Potilu Helen Yong o mokiki nong ngavi do I da Sabah VFM kopi pasian nong subab kumada dia zo kata wadan o mamason ngavi zia ho di tido kopi pasian nong subab tabi pi bebasan ka bahom kano momohi segina vom yang pai di tihozo man tadi Stephen Masil hinumisnu.

Yeah, tapi ko nga vita huhuso no ngod ko di mabay no di manta di kapag manta di Stephen Masil at ito suaw hinumis no on sinso dati to suaw kadi Jefferson Jeffrey Sipili kakalzo guminavo diaw kadi Vinta lo juti bay no kinungot ko no hoso manta di Frandius tindahal inupus di na Hoso manta di Jivili Josephine Lontuis gatango toko kopo season. Kasi imban boss ka na saan ni Katwinasi o suaw tumay mo?

Iya, tahu hoso joget no to ko di babay no di tabnay ko ngavin no ikot winasi pintanto no pada matiw ko tiw aniti takod kya na kinangaw do hoso joget di nakoni di babay no di aniti kivalati di minuhi nagimantad mantad tamo mantad body nakabahid at indalam dadi kohi na po na do na do kupi ikaw no makinangaw makinangaw dali diw makinangaw do ako sa imbahan na toko dungo sa Babliti. Baha mo itiya, gatang na gata. Montok tadaw bay no, pinabus ako tinanan pumunan gata saba. Montok tadaw bay no, tadaw kaapat ka duvang param tu, ditibuhan ka vahu, duvang ibu, duvang param anam. Itiya, gatang do puhut gata na po nga vahu linggit apat nga padam si Zamsin sa kilogram. Puhut gata, vahu linggit apat nga padam si Zamsin sa kilogram. Gata kapingani aw na ub grade ko iso himolinggit o padam onom sin sa kilogram grade ka duwa na po nga apat linggit taho nga padam apat sin sa kilogram kapingan iaw na ub grade ko iso himolinggit o padam onom sin sa kilogram grade ka duwa na po nga apat linggit taho nga padam apat sin sa kilogram dari kantalan grade ko iso apat linggit sisam nga padam iso sin sa kilogram. Grade ka duwa na po nga apat linggit sisam sin so kilogram. Kantalan, grade ko iso apat linggit sisam nga po domiso sin so kilogram. Grade ka duwa na po nga apat linggit sisam sin so kilogram. Itiya, sikalap na po nga so linggit duwa nga pod sin so kilogram. Sikalap, so linggit duwa nga pod sin so kilogram. Dari itino o gatang do gata ipinahabos ko tinanan pamunan gata saba montok tadaw baino tadaw kaapat ko duvang param tu ditibuhan ka bahu duvang ay but duvang ka padam onom dari hansan do not hinasan tapnay nga pin mamutong gata kyo kiba na dati do inapupu to ahay na daw umasam nga kiba do pipia kinesanon id pagunta ko riti do umnasam nagi nga agumo o kinesanon iaw po nakasam o mnay kot hinasu o tadaw tadi kiba na lagi dati na napupu do mnay pamutong do gatak ya baha ma kanaw mamahi sa ginavo miyampay diti hozo mantadi alga si Dion dongo suvab di o gingo ngingis kadi Pontius Alesius ang pangandadzo kadi Irene Tadius kasayimban boss kadasan na ikot

Yeah, paingandad. Paingandad diyaw. Paingandad so diyaw. Kadi, I reintroduce di babay na dito. Kung habi, nagkabit ako na jam ko to. Himang pa naman nominito doon sa babay pag ako. Dari ito mo yung busta ko. Dari kasi yung banda to quality. Matamay mo, ano po. Tikid ta daw ko apat. Manta jam ko to. Tuhong padminit doon sa babay. Gisom jam ko ba ho tuhong padminit doon sa babay. Nga, timpo. Manta ko pa yung tutunan doon. So, nga, vi ka babago. Inatay mo, dari ti RTM nga. Aw po, natahinasan ko. So, nga, vi. Do, manta, kakalpi si kay mandad. Do, so, nga, vi ka babago. Vago do kaswang do computer tadi I saw po di hozo ka vago kozo in ka koni muntok tara bay no kya anda don di sun banehan minggu tisa kiva baham itya pagoy do po ni hozo itya ka paihan man ka kamoy do kozo van tavan muntok tara bay no ko duvang pram tu di tivuhan ka vaho duvang ibu duvang pram onom. Ito na po ang manta ditya Met Malaysia. Manta do hivang web do Met Malaysia. Do nga suvab na po nga umasamid pipiya kinisunon kaliti. Minsa sadop tongus miyampay gonit id pipiya kinisunon. Do nga sadop na po nga umasamid pipiya kinisunon ka. Aunayhan id nombo kinisunon nga viritikyo mga iho no. Manta ditya Met Malaysia hiti. Itya hinaso, gontob hinaso otosi bo ko zona po do tadaw bay no nga duvang tahu, duvang pram tahu di darja Celsius. Takavas na po ko zona nga tahu nga pada mapat darja Celsius. Dadi ho no. Kapayhan kozvan tavan e nano ko manta ditya hivang web do Met Malaysia teko kopisan meteorology Malaysia. Dari kano bago mo mahi sa Ginavo sunuday so kadi Melvin Ongkino pagyato pa ginavanto kadi Madeline Martin.